Oda I senga ni vina kata me win taka na wai wai ngalala, sena I vola ni voli voli me vuke iko motiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sasolia tiko na Digicel, endua mai na tini ni voucher, ni wai wai ke na I voli voli, kakena isau endua nandrao nandola mendua e na vima adhawai andua. Vakauta nga endua e tolo sanga vula nandola top up, se transfer e tolo nandrao nandola ni veisau ki na nomu matavu vale, ke I to kani ki vale e na Pasifika, me mbaleta na nomu mandingi monganga, na vei indine dinati ke na vei vakandonui e vakangataki.

O dei senga ni vinakata me wintaka na waiwai ngalala, sena ivola ni volivoli me vuke iko motiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sasalia tiko na Digicel endua mai na tini ni voucha ni waiwai ke na ivolivoli kakena isau endua nandrao nandola mendua e na vei maadhawa e andua. Vakauta ngai endua e tolo sangavulo nandola top up se transfer e tolo nandrao nandola ni vei sau ki na nomu matavu vale ke I tokani ki vale e na Pasifika me mbaleta na nomu mandingi mongaanga na vei indine dinati ke na vei vakandonui e vakangataki.

senga ni vilaka ta me wintaka na waiwai ngalala, sena ivola ni volivoli me vuke iko motiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sasoli etiko na Digicel, endua mai na tini ni voucher, ni waiwai ke na ivolivoli, kakena isau endua nandrao nandola mendua e na vei maadhawa e andua. Vakautanga endua e tolu sangavulo nandola top up, se transfer e tolu nandrao nandola ni vei sau ki na nomu matavu vale, ke I tokani ki vale e na Pasifika, me mbaleta na nomu mandingi monganga, na vei indine dinati ke na vei vakandonui e vakangataki.

0: Don't touch that dial.
1: Ma for walk on.
2: Walk and gradu and
1: I want to go and family. Dear Joe. That's it, Joe.
2: So bounty on she man delay used by data red.
0: Ara can in
2: warranty.
0: Ara warranty.
1: Extended warranty.
0: Abi insurance.
1: Abi insurance.
0: Hello Google.
1: Oh join.
2: She be a filati.
0: Anything to body.
1: Be care of my share that I exercise.
2: Okay.
1: So my mommy. I want any extended warranty. Kuma jeunje. Kuma jefo. Orua malako. Ati abula.
2: On gumi wa de to them manja kara yon di desi.
1: She be warranty no na.
0: Warranty no ni.
2: Be a wawan.
1: Sabi sinko la makweye.
2: Kile pe yan
1: service nkan ni kan ma tun se
2: oh
1: se o pe te o ba iru te o ba ra moto o lati ma gbe lo fun servicing o ma fi oil si
0: ara extended warranty
1: extended warranty no ni
2: mo kere mo ma gbo tawon agba ma so pe ti okunrin ba ti ndagba o da ko ni omo kekere obirin kan to ma wa legbe ko ma je ki o stay alive
0: omo kekere o
2: Omo kekere. Omo kekere tan so ya ti koja 18 no. Ki se.
1: Se pe ko ni yawo kekere le so yi.
2: Yawo kekere mu so yi, yawo kekere.
1: Eje tutu.
2: Fun eje je. Ehe, ingon ji si.
0: Fun eje tutu. Se eje egbona tele.
1: Emi o mo su mi o.
2: O da bi pe.
0: Se eje egbona tele. Se niru Australia ta wa e. Ki baba 80. Eh? Kolo fe wa ege tutu
1: kolo wa ma 20
2: enji le knock
1: ko ti e ma knock ni
0: I know e se mi
1: well baba le ni extended warranty
2: a teji ma knock ko si ko to le replace oro
1: ti pa wa ji o je tu je to ma knock
2: o na mi to ma se write off Ewo.
1: Ewo ko lu e ko ewo. Ege won tun won si ni gbogbo nko. Se mo pe ba se so na. Konika luku ko mo tare. Toju ara e. Eyi to de ni legbe toju e. The grass is always greener ngba mi o.
2: Okay. So ngba te fe so fun wa bayi. Be a won kurin expire bi won expire.
1: Eh, mi ti so tele mo na ma expire.
2: Kini awon nkan to ma nje ka won kurin tete dagba. So,
0: eh so. Mo ma se lora won na ni.
2: Eh, okay.
1: Ta ba ti lora won yo.
0: Se yan ba se lora e. Na ni.
2: So, stress to tole so. Stress.
1: Ni
2: ma lora eju.
1: Wahala.
2: Stress. Any to de ba se ere daraya rara to epo wa inactive
1: to jeun dada
2: no man tete expire
1: man tete expire
0: gbogbo kan ni won tun won si
1: ni gbogbo nkan
0: ṣugbọn ke yan ma sere daraya ke yan ma jade ni ara e na ni
1: ke yan ma simi
2: ke yan ma mu sigi ke yan ma fa siga mu tiju gbọn kan me ma je
1: je ke yan ma mu ti rara wo
2: olutu wa pele
1: Eh ki se pe ke o ma mu ti rara.
2: Eh wi iye wa.
1: Die ni, die die. Amu para ni oda.
0: Ko ma won ni
2: ewo ni die. Ewo ni die.
0: Tori nibi ta wa ti nsise o. Tawon e ba so pe te ba be pe eh se ma mo ti. Wa la won mu die. Die yen. Won le ni bi cup kan. Sugbon gba te ya te ba tun bere si waju si. O le se pe lalale no mu bi go merin se iru yen le nso
1: I wrote what was social drinking and so
2: social drinking
1: social drinking te o ko ba jade one glass of age baba dudu die
0: baba dudu le tun ge
1: age baba dudu baba e to ba fe ge sha
2: kilo de ti won ma so pe itu oko ewure
0: itu oko ewure emi ro boya oko ewure na na na pe ni tu
1: tu oko ewure ewuro oko itu ati tu ewure
2: ko ye
1: oloko
0: ewure ewure ja o te ye
2: mo gbo to ma nso ni e laye mi
0: awon te pe
2: yoruba wa fe ko jina si e laye mi kilo je kini oko ewure fi to oko ewure se je itu ti tu ro je oko ewure
0: se e ri pe ako ewure e ri bi se bo se ri
2: e laye mi o ba lo se ri
0: abi
2: abi ala
1: web
0: e ba ri ewure abo ewure ati ako ewure
1: e ma yato now
0: e ma mo yato
1: e ma mo yato
2: e won se wa ni pe itu iyawo ewure
0: ara
2: ni oko ewure
0: o bu ko obu ko ni tu yen
2: ogu ko ni
1: jo wa le ni wa le wa le pe ni aya
2: eh but won se wa so pe aya ni
1: o yen nkan temi ro ni pe tori aye gba yen but ma soro but to ma fi wo akunrin
2: se ti ri okunrin to to je pe itu oko ewure ni o wa be fitting
0: orisirisi
1: po
0: won po laye
1: awon ewure te pa ogogo de yo ko ma pe ni tu na wa won ko je ewure ni
0: idan yes o le o
2: iye le o emi o ni dasi e
0: emi o dasi yen o
1: I am a man. E je ka ma simi awon omo na wa ni isimi sin ka won eyan na awon to ni omode ko gba asiko ton ba le raye awon na kon simi
2: tiyan ba de shakisi pe eni tiyan fe o tin sumo use by date iwo de ni yi
1: o ju wa loju opon
2: o ju wa loju opon o tun ni warranty ki le giyan se
0: eh a ba extend the warranty ti e na
1: agba ni moran ni
0: agba ni moran only add
1: si
0: insurance here abi boya ko extend the warranty again
2: no to ma be issue warranty ba ri pe oro yi
1: o ti koja ko si insurance pe le mo
0: ko si insurance
2: ko je extend mo
0: ah
1: se pe o ye ka ye wa wa
0: nkan ma wa to ma le se si
2: e jo laye wa kina won nkan ton le se si
1: se pe coffee le ni ko lo wa e to wa loju opo bi ti e
2: ah no
1: iyan oda
0: iyan oda
2: o tu ati so won ti so fun awon ni awon kan wa ton le se e je e lai
0: awon orisisi kan wa ti awon ko eni eh alati se lo ma ti se ara e
1: ben agba ode le wa loja kori omo tutu wo ko si nkan tutun ni abe ọrun
2: ko si
1: soro ti o ni ojutu wa rin si waju ni
0: isa ko wa ti rin si waju gan se bi for better for worse na pe
1: abe nton ni
0: kan jo ma po o sa ri ngba to kokko fe
1: e ko si ngba yen na o ko si de
2: ni ba
1: de imoran ni o pe ke to lo so I do e wo use by date o ke wo mileage
0: nkan temi a so ni wi pe oko won lo de iyawo na won lo de
1: iyawo won to iyawo to da
0: oni ka toju ti e
1: hold your own
0: toju ti e o
1: ke o de ni te lorun olotu ola ni te so yen
0: abi
1: Eri yen so. So nkan loro kan sa ati en to je pe use by date ti koja ko telorun I can't use my day to the ti koja ko ni telorun
0: eh to ba de le enhance ko go ahead
2: aye
1: why
2: no
1: da e ko le o wa
2: n se meji
1: then in court mo ti express on pe isin la ni ko se en to mo la ku gbadu are tori elomi a ma ri awon to je pe e ti da soro e a ma ri awon to je pe ma sise won ma tojo owo yi na ni a ma tojo ko de sen to mo la so ye keyan na owo to ba ni abi o ye ko ma fi pamo de iwaju ojo waju abi ko ma fi pamo de omo
0: bakan meji ni awon yoruba awon na na bo tan so pe komode to komoto jogun ogun ajogbon
1: eri eso ori
2: eso to to
0: won en to sise na lo ma gbadun ise
1: abi ko gbadun
0: o ma na lo ma gbadun owo sorry
1: ben
0: so oni ka ruku ko gbadun ni won ba to le gbadun to ba de fe je ko feran awon omo e lowo ko ran won lowo to a epo na o de tun ye ko tun le fowo die na pamo fun igba to ba ma dagba ti oni le sise mo
1: abi
2: ojo waju tori mo na re kan so ni pe ka omo kokan ma ro bogun kokan bo
1: o ti fi lo o ti fun
2: abi surely dey o ti sure o ti won ti ran won lo school iyan ti lo won lo le eko iyan ti to
1: ogun to fe fun won ni e
2: ogun to fe fun won ni e
0: That's a perspective. But I want to go down. I'm not supposed to be
1: here.
0: Meanwhile, Babu,
2: but awon yan wa to je obi nisin ki n se be na se ton won dagba won ronu be won a fe fi nkan le fun omo won ati omo won
1: matiraka be
2: won ni wo short gidi won ni se party nla won ni
1: won se tojo ara won
2: Awon korinsin won tun ma lo awon nkan to ma je kara dide dada to je pe

0: Ojo ti sare lo.
1: Ojo ti lo sa.
0: Ojo ti lo.
2: Gbadun ara wa ni. Sho kilo be oje.
0: Ki awon kan ta soro npa le ni tarube. O ye ki awon eyan ton gbo wa kon ma gbagbe.
2: Ye kon la wa. Kasimi.
1: Ma nu re dogin dogin me me ba he tinu parap ko idike.
2: Ba ada sha awon kan to ma ti amo pe o ma wa lowo.
3: So do that in a government to one for a Sri Lankese khana ngene
2: be come as come share the Arabic exercise ama share pelu awon tanife ta feran
1: ka ma jeun to da
2: ama jeun je to da
1: fresh food
2: je tutu
0: ka de je science student to ba ni awon kan ta le fi enhance ara wa
2: gba e ben ko sin ko to run pelu ke ando enhancement no
1: iwọn tu won si na ni ke
2: mo nkan na ni mo tu won
0: beni beni ba pe stand by generator to ba je filler to ba je
2: very research ni sha
0: ka to lo ba doctor in so
2: nitori Instagram ni ti ko
0: awọn testimony larin awọn re yin egbo testimony ti won
1: era ko
2: testimony era ra o
1: tori nkan to ba la ba mo le ma ba idowu mu o
2: then testimony gba mi embellishment na ma tun po nu e
0: wa fi oyin o wa fo ma yi oro mo
2: testimony o ni o se gbogbo oro na so tan
0: so ero pelu testimony
2: awon asodun
0: but testimony o se pataki tori te ba ni en to ba ti lori to de ri pe o o extend
1: ajebidan
2: aboku die ka to imi na wa te pe ko
0: o le ma so ko extend warranty mu kede ba ri ko se rin geri gbe eleyi
2: ko si warranty kankan to extend eleyi
1: a pada lo fun awon to ta bu
2: I know ko si refund
0: ele ko si refund ya
2: ko si refund nkan te ba ti
0: nkan to tun sele ni e bi te ba ti fe ra nkan e wo be o ni refund o o ni returns
1: returns eh o yan ko tun ni time te yan ma return nkan
2: eh I see ko ya le ti koja aye o ni refund sha o so hello dada
0: hello dada hello dada ah e wo ko si nkan to n bo latoke
2: tile
0: o gba
1: e toju ara yin
2: o toju ara yin o eni ose to da
1: eni ose to da
2: e da po mo wa lose to n bo tori awon nkan ta tun fe soro npa ah enegba
0: onegba o wa dun se ti gbo e lo la ro la yin o and kile so yen na olotu wa so pe obirin obirin won ta ọkùnrin wọn ta kilo
1: tọjú ti ẹ
0: tọjú ti ẹ
2: rọra lo
1: rọra lo rọra lo rọra ko makẹ
2: makẹ
1: ko tọjú ẹ
0: ẹ ṣe
2: o dabọ
0: o dabọ. This is how it should be done.